hai zwilengwe valechene mipulu ndintupo masikati ndintupo ndobusuku ndomubikila mukati mundi zvinile mavati mozvidanila zibati mozvisungilila pasi ndomunginilila nhasi ndimitandula.